mawari sembu koni mabo mawari sembu koni mabo mawari sembu koni mabo yo